0: ni ma mo ba se ko mu pray ama gbe ke nwa ne o ba to ma ti o ka o fu abu to ma de na ni ma baba ke suna mu na ba se ama ma ba se na ma la
1: Africano Radio UK, your power station.